0: dito din po sa National Capital Region at ilang mga highly urbanized cities po, talaga pong kulang na ang ating mga classrooms kasi wala naman na pong buildable space. And so ang tinitingnan po natin dito ay ang paggawa na ng vertical classrooms, no? Yung papataas na po, hindi na po horizontal. Except in areas where meron pa silang espasyo para mag-build ng classrooms.
1: Opo, palagay ko po, Ma'am Asek, maganda siguro ilatag muna ho natin ano, para mas kauna-unawa itong ating pumpanayam. Sa kabuuan, ilan po ang ating classroom shortage, Ma'am? So far po, sa record po ninyo?
0: So far po sa record namin, hindi pa po kasama dito yung nangyari sa Mindanao, ay meron po tayong 144,000 classrooms na shortage.
1: Opo, 144,000?
0: Yes po.
1: Oo, ganun karami, ano, 144,000. At dito po sa 144,000 kakulangan po sa classrooms, saan ditong region may pinakamarami?
0: Wala po dito sa datos ko, Manong Ted, pasensya na po. Pero okay. Nag-iiba-iba po din kasi dahil biglang nagkakalindol, nagkakabagyo. Yun po yun.
1: Opo. O sige po. So,
0: ang nasa datos ko lang po, mga new construction at ano pa po yung ibang mga proyekto para po mapabilis ang ating construction.
1: O yung nga po, nung nabanggit po ninyo, kung saan po yung mga mararami ang tao doon. Sigurado po yung kakulangan kaninyo. At saka dahil nga urban po ito, kakulangan na po sa espasyo. Kaya ito po yung matagal na pinoproblema ng DepEd. Na, amin din po nakapanayam na dati yung USEC po ninyo in charge nga dito, no, sa mga bagong kaparaanan para po sa construction ng mga new buildings. Sa ilalim po ba ng panunungkulan ng Pangulong Marcos, may target na kayo dito sa 144,000 na ito before pa the earthquake, ha, kung ilan po ang kaya nyo ma-accomplish na, ma'am?
0: Yes po. Ngayong taon po, ang planong i-accomplish ay 21,714 classrooms po yun. New construction po. At yung mga may buildable space pa po, habang wala pang, mas matagal kasi ang new con, ay meron tayong tinatawag na learning continuity spaces. Magtatayo po tayo ng 1,622. At sa last mile schools po natin, magtatayo din tayo ng 515 classrooms. So, umigit ko mo lang po ito, mga 23,000 classrooms ang tinitingnan natin sa ngayon po. Pero po, pwede pa po itong tumaas. Depende po sa pag-approve ng ating mga tawag doon sa procurement po natin.
1: Opo, sige. So, yun po, klaro na po nga ito, no? Itong paghahabol ng gobyerno. Sa patuloy po na problema sa kakulangan ng classrooms, doon po sa kakulangan po ng teachers, ma'am, so far po ilan po ang kulang natin as of ngayon pong pasukan?
0: Ngayon po, at the moment we have around 800,000 teachers. Tapos ngayon pong taon na ito ay na-approvehan po ng DBM. Ang mahigit ko mo lang 32,900 teaching items, no? Manong Ted, kasi ganito, moving din po yung ating ano, yung ating mga kakulangan or datos kasi may mga nagre-retire, may mga nagre-resign, yung iba naman ay na-promote. So yun po yung tinitingnan po natin. Tapos po, depende din yon sa kung ilan ang mga enrollees ngayong taon. Yun po yung mga tinitingnan po natin. Pero meron pa rin po tayong kakulangan sa mga areas na po na tumaas lalo ang kanilang enrollment.
1: Oo. Pero ma'am, again, nag-chappy lang po kayo. Sa ngayon po, ang pangangailangan natin, ilang pong plantilla positions po, ma'am?
0: Yung kabuuan ng pangangailangan nga natin po, Manong Ted, ay hindi pa natin na bibigyan ng kabuuang bilang sapagkat may iba po tayo na mga guro po, nag-retire, at saka bago po yung ating mga estudyante. May mga bago tayong mga estudyante, tumaas ang ating enrollment. What I want to say is that sa DBM po, naglabas po tayo ng 30,000 mahigit na mga teacher items na kailangan i-fill up po natin.
1: 30,000, ganyan po karaming mga guro ang hinahanap ng DepEd. Opo. Ngayon, ma'am, doon po sa ating pong, ano, no, kumbaga pagtutugma sa pangangailangan natin, sa graduates po ng kursong education at nakakapasa po sa board exam, ilan ho ba? Yan ho ba na tumutugma talaga o taon-taon na lang ilan po ang information, ang kung meron kayong information doon sa mga nakakatapos po ng education na kurso at pumapasa po sa board exam, gaano po kalaki ang kakulangan dito?
0: Manong Ted, pasensya na kayo. Wala akong kaukulang information tungkol sa datos na yan. No?
1: Oo.
0: Pero nai-welcome po namin yung mga marami naman pong nakakapasa.
1: Oo.
0: At saka syempre po, hindi lang naman sila dapat pumasal sa LEP. But we will have to undergo our process.
1: Mm-hmm.
0: So doon po ay kailangan pa nila pong tawag doon, pumasa doon para natin sila ma-hire.
1: Oo, pero ma'am, ano po bang inyong feedback? Kung meron ma'am po, no? Dumarami ho bang kumukuha pa rin ng education o mababa na ang enrollment sa kursong ito?
0: Marami pa pong kumukuha ng education, Manong Ted. There are in fact, in some areas, in some provinces, mas madami yung kanilang intake at graduate kaysa sa na-intake po natin sa DECL.
1: Opo. Kasi nga ho, sa mga lalawigan, mga idol ng bata, ang mga teacher nila eh. Kasi yung nga po ang kanilang araw-araw din pong nakakasama at silang iniidolo. Sana nga po hindi mawalan po no, ng gana ang ating mga kababayan na patuloy pong kumuha po ng education course at maglingkod sa ating pong public schools. Ma'am, ito na po ang problema natin. So far po sa earthquake, no, ito po lamang sa Sarangani, ang pinakahuling balita nga po namin, yung pong totally damage umaabot na po ng 1,588. Major po na damage ay 1,774. Yung minor damage po ay 5,378. Dito po nga sa region na tinamaan po ng lubos nitong Lindol, ano po ang napag-uusapan nyo sa DepEd? Ano po ang gagawin doon sa mga talagang napinsala na, yung pwede pa magamit, at paano po ang pag-aaral ng mga bata?
0: Opo. Manong Ted, yung figures nyo po, nagbabago po yan per day, lalo na kasi tinitingnan po natin na ating mga engineers na nandun, yung iba-ibang mga sitwasyon ng ating mga paaralan, no? Pero sa kasalukuyan po, yung mga may matinding pinsala po talaga, maglalagay ang DepEd ng Learning Continuity Spaces o tinatawag na LCS. Kasi kung may lugar po doon, kung pa matinatukuloy po na aral, habang isinasagawa ang rehabilitasyon natin, no? Hindi po kasi po
1: Ma'am, na tayo po nagpuputol-putol na ma'am. Doon po tayo sa binabanggit ninyo na gagawa po ng kaparaanan para magkaroon po ng learning spaces. Go ahead po ma'am, please.
0: Okay, para doon po magkakaroon po tayo ng learning continuity spaces. Okay. Doon naman sa mga, pero ang ipit po kasi po sa atin, ng ating KPM, ang sabi po niya, hindi pwedeng bumalik hanggat walang signal ng ating mga LGU na ang building na yan ay talagang okay na. So other than putting up learning continuity spaces, nagkaroon din tayo ng early recovery efforts. Nagbigay po tayo, naglaan tayo ng mahigit 331 million para sa ating clean up at clearing operations. Okay. At din, nagbigay din tayo ng pondo para sa minor repairs ng classroom.
1: Uh-huh.
0: Pagkatapos po nito ay magbibigay din tayo ng quick response fund. In other words, Manong Ted, simula nung naglalunindol ay dumiretso na agad ang ating mga engineers at iba nating mga tao doon sa site, sa through our DRMM.
1: Mm-hmm.
0: And therefore, lahat po tinitingnan po nila, pati po yung pagbibigay ng psychological first aid doon sa ating mga, hindi lang mga bata na naka-witness noon, kundi pati sa ating mga guro. Yun po muna ang ginagawa natin ngayon sa Department of Education.
1: Oh, sige ma'am, we're talking about how many learners ngayon ang wala pong klase at hindi pa sigurado ang kanilang kinabukasan kung kailan magbabalik po ang klase. And how do you, paano pong kaparaanan to make up?
0: Ang gagawin, ang mayigit 4 million po ang apektado po natin, Manong Ted.
1: Laki, no?
0: At saka 156,282 na guro at kawanin ng DepEd.
1: Mm-hmm.
0: Ang gagawin po natin dito, tinitingnan din natin, nag-health assessment din tayo, first aid at referral services muna. Kasi dapat ang tinan muna natin, Manong Ted, ay kaligtasan ng ating mga mga estudyante po. Bago sila sasabihin natin na mag-aral na sila ulit. Ngayon, kung po pwede na po silang mag-aral muna sa kanilang mga bahay, meron po tayong ibinibigay na learning activity sheets po muna para mag-continue yung pag-aaral.
1: Ma'am, 4 na milyon na mga learners po ang apektado dito. Naunawaan po namin kung gaano kabigat po ano, itong problemang ito. So, paano ho yan, ma'am, kung sakasakali na ang iba'y makakabalik na, ang iba ay sa bahay lamang, yung pong sinasabi na magiging assessment dito? Paano po ba, meron ho ba dito kayong pinagpulungan nila Secretary Angara? How do you make up?
0: Opo, totoo po yun. Mabuti na lang po, Manong Ted, na yung first week natin, ang tawag natin dito ay under our trimester, yung ano, three-term school calendar natin, sila po ay nasa opening block pa lang. Mga orientation pa lang po ito. Pero of course, kung po sa mga building, okay na po, nabigyan na nabuhay na, ng mga klase, diretso lang po sila sa klase. Kasi yung first lesson, tapos nasa instructional block na tayo, simula Monday. So, dire-diretso na po yung lesson nila. But before that, like I said, magkakaroon pa rin sila ng psychological first aid. Ngayon yung mga hindi pa po kayang pumasok, okay, tinitingnan din po yung paraan na yung ibang school buildings na magkakatabi ay 3-2 muna. Ibig sabihin, meron po tayong blended learning na mangyayari muna at yung exercise linggo, may ganun din po tayong tinitingnan. Pangatlo po, yung talagang wala pa po talagang school building na po pwede, ay doon po muna sila sa tinatawag natin makeshift muna kasi may mga ilalagay na makeshift baka pwede doon. Pag hindi naman po totally hindi makapasok, gay po tayo ng alternative delivery mode so, kagaya nung nangyari po nung tayo ay nagkaroon ng COVID.
1: Opo, alam niyo hindi ko mahanapan ng eksaktong salita itong bigat ng problema po ninyo kasi kung sa Metro Manila gagaya o dito hong Karatig lalawigan na Rizal no sa Antipolo isang halimbawa na wala hong kalamidad awa ng Panginoon eh problemado na nga po no dito po sa class shifting na ito etc. Paano pa kaya doon sa mga lugar na tinamaan ng lindol? So sige po ma'am, ngayon ho ba kahit na holiday kumusta po si Secretary Angara? Tuloy ho ba ang pag-iikot sa mga lalawigan na tinamaan po ng kalamidad?
0: Ay opo, totoo po 'yun. Actually nung nasa ano siya nung lindol ay nandun siya sa Cotabato. Yung Lidbol po ay nasa Cotabato siya. He wanted to go to Jensan pero hindi na po siya pinakapunta kasi nga po wala ng airport. And so ang nangyari po, yung ating mga ibang mga tao ay local and at the same time from the central office, dumiretso na po lula ng C-130 para lang po mabigyan lunas agad or mabigyan ng solusyon agad yung ating mga problema doon po, lalo na sa Jensan.
1: Sige po. So, itong ating binanggit na figures ho kanina, ma'am, nangangahulugan po, natataas pa ito, no? Habang nagkakaroon po ng inspeksyon sa iba't ibang mga lugar na tinamaan ng kalamidad doon po sa binanggit ko kanina na libo-libo na mga apektado po ng mga silid-aralan. Salamat po na marami, ASEC Jocelyn Andaya.
0: Salamat po, Manong Ted and DJ Chacha.
1: Salamat po sa panahon. Thank you. Yan po ang naibigay po sa atin na makakapanayam sa isyong ito. Bigat ng problema nito, no? Ngayon, mga kapatid, uulitin ko lang ha, ang pinag-uusapan natin, yung totally damage, 1,588. Ito ho, mga kapatid, ay sa gitna pa rin po ng 144,000 na shortage po ng ating mga silid-aralan. Ay, right, talaga naman. 4 na milyon na mga learners pong apektado dito. Nakababahala ito dahil nga doon sa magiging assessment na naman sa atin ba tungkol po sa competency ng ating mga estudyante. Eh dito nga, nung nga pong wala pang kalamidad na ito, meron na ho tayong problema, di po ba sa report mismo ho ng EDCOM ngayon pa kaya? Kaya alam nyo, itong problemang ito, ewan ko na lang girl, how do you address this problem sa panahong ito na ang iba po ang pinagkakabalahan nga ay sobrang politika, ang ika nga po nila, at saka itong awayan ng mga leader ng ating gobyerno. Hindi kaya pwede ho na sa ngayon, bagamat wala pang sesyon ng Kongreso, magpatawag ng special session para masiguro po na mapoponduhan ito, mapag-usapan ninyo ito, unahin sa inyong agenda. Nang sa ganun po, masiguro natin ano pong remedyo po dito, tutukan itong si Angara. Kasi hindi pwede papogi-papogi din dito sa laki ng problemang ito. At habang tumatagal nga po sa assessment, lumalaki pa po ang bilang ng mga apektado mga mag-aaral, empleyado po ng DepEd at mismo ang ating mga silid-aralan. Pero sa mga isyong ito, mukhang hindi interesado ang mga nagbabangayan sa ating pong live chat. Kasi ang kanila pa rin po pinag-aaway-awayan ang kanilang mga patron. Yan din po ang problema sa bayan na ito. Hindi pa rin po tayo malaya. Ano po, doon po sa, kumbaga, sa kakitiran ng ating mga kukote. Sorry. Happy Independence Day.
2: Maligayang araw po ng kasarinlan. Oo. Lalo na yung mga nasa comment section. Na free po na sabihin ang mga gusto nilang sabihin.
1: At yung iba sinasabi, kasi panahon ng ganito, walang kalamidad. Hello.
2: Baka isa-isahin mo, no?
1: Anyway, sige po, ito po mga kapatid ay pinakahuling report po lamang ng DepEd mismo sa Sarangani Province lang po, Ire. Situation Report Number 9, mga kapatid. Ito po yung ating binabasa. Official record po ito ng Education Department. At yun nga, no, kung dyan sa Antipolo, may problema na ho sila. Kaya ho, nagsalubong ho yung pang umaga at pang hapon. Kaya po, nakita ho nyo sa visuals, wala ka na hong mahulugan ng karayom sa punong-puno po. O, napagsasalin ng mga mag-aaral at mga magulang, paano pa kaya sa mga lugar ngayon na apektado po ng kalamidad? Ay nako, Lord, gabayan niyo po ang aming mga leader.
2: Normal scene yan sa mga public schools. Pagkapalitan na ng shift, hindi lang po sa Antipolo nangyayari yan.
1: Yun nga, baby girl. Well, anyway, sige. So, well, alam nyo, DepEd na naman, yung budget nito, isusumite na po ng executive para po sa paparating na sona ng presidente. Tignan natin kung gaano kalaki itong budget po na ilalaan po para sa mga pangangailangan nito. Pero yun nga din po, pupunta at pupunta sa bilis ng gobyerno sa pagtatayo ng mga classrooms. At mukhang babagal lalo ito kung dun pa rin kayo sa conventional na pamamaraan, girl. Mawalang galang lang, conventional na ngayon po, kita ho ninyo, andali rin pong bumagsak. Andali rin pong gumuho. Ito hong ilang pa ng mga bago-bagong mga paaralan. Ngayon kasi, bago na rin po ang pamamaraan ng pagtatayo ng mga building. Kasi nga, meron pong mga ina-assemble na lang, tapos bakal yung mga poste nito. At hindi na po, kung doon sa mga may space pa, huwag na hong gawing dalawang palapag pa. Hindi po ba? Anyway, dapat alam na po nila yan. Basta importante na po, inuuna nga, yung kapakanan, hindi yung inuuna, yung mga malita na puno ng pira. O yan, nagising na sila. Nabanggit ko lang yung malita na puno ng pira. Okay.
2: Buhay na naman sila.
1: O eto mga kapatid, sa mga nakikinig po sa atin madalas, ano man pong kulay, ang inyong kulay sa politika, kami natawag lagi sa kampo po ni VP Sara. Sana po magtalaga na rin ang tanggapan po ni VP Sara ng spokesperson for impeachment. Kasi yung kabilang banda, ilan ang kanilang spokesperson, maliban sa kanilang chairperson. I mean, kanila pong lead prosecutor, kumbaga. Yung si Congresswoman Jervil Luistro. Okay, sana po magtalaga na rin si VP Sara ng kanyang spokesperson na hindi po nag-aakusa na bakit daw pupuro lang mga ating nakakapanayam ay yung pong kabilang kampo, yung prosecution. Dapat yung defense magtalaga na rin po ng spokesperson ninyo. Para ho, pag nagkaroon tayo ng panayam o may issue, madaling tawagan, sasagot. Ganon din po yan naman sa ngayon, ano po, sa iba't ibang tanggapan po ng gobyerno na luna, dito po sa usapin po ng responde ng iba't ibang departamento sa kalamidad. DPWH, kung abala itong si Senator Vince Dizon. Ah, kung sakali...
2: Secretary!
1: Ay, sorry!
2: Slip of the tongue, Armin! He is the Secretary of DPWH, na paborito ng Pangulo na isama sa kanyang mga lakad.
1: Eh, mabuti nga po, at may secretary po naman na kagaya ni Banoy Lopez. Yung pwede po tatawagan mo at mabilis nga pong tumugon
2: sa atin.
1: Mga tawag para po sa kaungkulang mga pagpapaliwanag. Alright, sige, kaya ako nabanggit yan, baby girl. Itong spokesperson po ng defense, kasi kahapon po, mga kapatid, ay meron na pong iniharap ang prosecution ng mga private prosecutors. At ang sabi daw po, hindi lang po ito sila, meron pa daw pong iba. Oo, na nagkukusa, nagbo-volunteer. No, maliban doon sa 11 prosecutors and ito pong 10 na mga abogado.
2: Private prosecutors na tutulong dito po sa ating mga kagalang-galang nakasamahan dyan sa HOR para nga po dito sa impeachment case ni VP Sara. Ang binabanggit kahapon ni Representative Jervy Luistro, mas tumaas daw yung kanilang confidence at kumpiyansa sa tulong daw ng mga private lawyers na ito.
1: At sa Monday daw po, mukhang maghahayag na formally ang House Prosecutors noong entry of appearance. Yan po ay parang sa mga hukuman. Oh, itong si VP Sara, meron na po siya 16, di ba, ng mga lawyers ang sinasabi. Ngayon, ito po, maghahayag na sa officially po sa impeachment court na ito yung mga abogado na aming pong makakatuwang at ito po yung aming pong mga ebidensyang ihahayag at ito rin po yung mga ilang pandokumentong kakailanganin para masiguro po ang lahat na pangangailangan before the impeachment proper.
2: Yan ba yung pre-trial?
1: Yung trial proper. Oo. On ang schedule po,
2: Monday?
1: July 6.
2: Oh, yung trial.
1: Oo. Pero Monday daw po, itong sinasabi na meron silang parang pre-trial conference.
2: Pre-trial, yun ang tawag.
1: So doon po, lalabas na yung pong appearance, itong pong 10. Pero meron pa daw pong iba. Alright, sige. Dito ho, hindi paramihan to ng abogado, ha? Excuse me.
2: Akala ko paramihan eh.
1: Ang laban po
2: parang
1: dito,
2: basketball
1: hindi,
2: team, ha?
1: Hindi po paramihan ng abogado.
2: Anong laban dyan, partner, kung hindi ito paramihan?
1: Po, ito po, sa totoo lang, gaya po na ilang mga kaso, ito ho ay palakasan, di ba, ng ebidensya, pati bayan ng ebidensya.
2: Yung alright, palakasan nga, ng ebidensya.
1: Diba, sabi nga, if you are, di ba, if you are rich on facts, pound on the facts.
2: Diba? But if you don't have facts, ano gagawin? Pound where? Hindi, kasi para lang malinaw, diba? Saan pa pound?
1: If you are, di ba, if you are supported by laws, pound on the law.
2: What if you're not supported by the laws?
1: Mag-FB ka na lang.
2: Ayun.
1: Ayun,
2: pound on your table na lang.
1: Pound on the table.
2: But I don't pound think hard on your question. Table.
3: The Senate is under attack.
2: Naku, ayun. Kaya pala nag-pound.
1: Sir, tahimik ka ngayon, ha?
2: Oo nga.
1: Baka nagmumuni-muni. Anyway, sige. So, napag-uusapan natin yan. Mamaya po, tayo po ipatuloy pa rin po mangungumusta no, sa ilang po mga lugar. Kasi po, sabi ko nga kanina, sana ho yung focus din po natin di po mawala. And guilty as charged, no? Ganun din po naman usually ang marami. Pag nagsimula na yung impeachment na yan, mawawala yung focus. Ilan lang po kasi ang kagawad po ng media. At makakaligtaan na naman itong problema doon. And ang iba, kasi pong iba, hindi may tatanggay, performative itong ating mga official. Ano ba ibig sabihin ng performative?
2: Define performative.
1: Sa akin mo na naman binabalik .
2: Performative, yung magpapakitang gilas ka pag may camera, yung mga ganyan. Kunwari, nagtatrabaho ka kahit hindi naman talaga. Kunwari, maaasahan ka. Kunwari, nagsiservisyo publiko ka. Bibigay-bigay ka ng tulong, ganyan. Picture-picture taking.
1: Pakitang tao,
2: pakitang gilas. Pero ang katotohanan, alam naman nila na performance, performative lang yan. M-M-ing performance, performative. Madami yan sila. Gusto mo ba? Pangalanan ko, isa-isa. Mauubos yung mga bilog-bilog ko dito pagka pinangalanan ko sila isa-isa.
1: Sige, may oras ako. Makikinig ako sa'yo. Sige,
2: ay, hindi na. Okay na. Oh, okay pala. Huwag na. Baka mapatawag ako eh. Yung sinasabi mong pre-trial, partner, hindi pala yun open sa media. Hindi open sa public,
1: Naman.
2: Yun ang sinasabi nila.
1: Sige, so hindi ito paramihan po ng abogado. Ha? Ito ho, magkakaalaman tayo. Ano ba hawak ng prosecution? Ano ba ang katibayan ng depensa? Pero ito ho, no, sa oras na 8:27, hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, salamat po na marami. Kayo ang buhay namin. You are Ah, ikaw ang aking life. Boss Max 3 Coffee, amoy pa lang. Alam mo na kagad, quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, sa Watson 7-Eleven, sa Ulsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Max 3 Coffee, kape, mangosteen, sarap. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee. Alright, so tayo ba'y obligado mag-break? Eron?
2: Sayang, binigay mo na naman kami eh.
1: Okay, meron tayong break? Oh. Sige. Kasi po, ewan ko lang ha, kung kayo interesado po dito na malaman ito, although kapag ho talaga holiday, expected yan na yung viewership mo at listenership mo bumababa yan. Expected po yan. Pero ito ho, maganda pag-usapan ito all the way till next week. Itong ating pong gustuhong talakayin ngayon, dito po sa usapin ng paparating na impeachment trial ni VP Sara. Mukhang walang TRO, di ba? Mukhang matutuloy. So ito yung prosesong dadaanan. Ngayon, ang pinakamainam po dito natin maunawaan, una, yung required number of votes nga to convict. Wala na pong duda yan, ha? Yung iba po pinagugulo na naman eh. Gusto nilang makuha ang majority, itong kasi para doon sa bilang ng conviction mababawas. Hindi po, hindi.
2: The number is still 16. Magic 16.
1: Mahirap po yung, alam mo yun, yung alam naman nila pero ginugulo nila eh.
2: Oo, gumagawa ng bagong chika.
1: Gumagawa po para lang ho. Anyway, ipapaliwanag po natin to accordingly. Okay. And yung katotohanan din kung bakit din talagang gustong makuha yung pong majority. Kasi ngayon, sa 24, minus 2, na beyond, no po. Kumbaga, walang coercive power ang Senado. Ha? Na sila po'y mapa-obligang sumipot sa hiri, sa sesyon. Yung po sinasabi doon po sa Avelino versus Cuenco. And even sa naging opinion po ng iba't ibang mga abogado, mga dating maestrado, etc., etc. So sa ngayon, 22. Yung 22 na yan, ang majority dyan ngayon, 12. Tama? Okay. Kasi nga, dati, 11-11. Right? Tumawid po si Chis, naging 12. Yan, 12 na yan. Pag-uusapan natin yan. Bakit ba importante ito?
2: Yung 12?
1: Hindi, 16. Yeah. Mamaya natin pag-uusapan yung 16.
2: Oh.
1: Maganda kayo ng ballpen, calculator. At atin po itong ipaliliwanag kung bakit una, first things first, bakit gusto ng iba makuha yung presiding officer and eventually po makuha ang majority number of the senators in the present quorum.
2: Oh, sige. Maghahanda na rin kami ng tissue. Mukhang marami mag-iiyakan sa i-explain mo.
1: Ha?
2: Marami mag-iiyakan tsaka tatamaan.
1: Hindi. Ikaw kayo magpapaliwan na magtrabaho ka naman.
2: Ay, ako ba?
1: Napapansin ko para ako lang eh.
2: Ay, nakikinig kasi
1: tapos
2: ako sa'yo.
1: Tapos hindi ka magpapanawin.
2: Oo, nakikinig kami sa'yo. Sabi nga nung kausap natin sa... Wala pa nga yung award. Next week tayo. Tingnan mo yung mukha ni Kuya Evo. Nakaganyan na siya. Next week. Next Friday. Kasi Thursday yung awarding. Friday kakain tayo ng pansit. Ano nga ba yung award ko? Nasa utak ko pa rin kasi isang pin eh. Kaya hindi ko makabisado yung award. O mamaya ipaliwanag mo sa amin yan ha.
1: Yung award mo?
2: Kung bakit importante
1: yung
2: ang...
1: Yung award mo?
2: Kabisado mo?
1: Oo.
2: Kung ano. Pag nasabi mo, magpapapansin ako.
1: Ngayon?
2: Pag,
1: sige.
2: Hindi, pag hindi mo nasabi, ikaw magpapapansin.
1: Siya po ay gagawaran ng parangal ng lungsod ng Maynila. Opo. Bilang ha? Dakilang Manileño sa larangan ng broadcast media. O yan.
2: Naku,
1: o nasabi ko ngayon. Okay. Sige.
2: O so, ang tanong. Kita. Tanungin natin sila. Kailan nyo gusto ang pansit?
1: Ngayon.
2: Ngayon na. Tanungin natin ito. Ngayon na? Today? Hindi. Mag-usap-usap kayo. Sige, pag-usapan ninyo. Mag-uusap kami. Kung ngayon o next week. Pero dahil sinabi ko, pag nasabi mo, alam mo naman tayo, mana tayo sa'yo. tayo ay ano yung binabanggit mo lagi?
1: Your word.
2: Your word is your bond. Dahil nasabi ko, kapag ka nasabi mo, magpapapansit tayo.
1: Spaghetti raw.
2: Ano ba? Spaghetti. O sige. Orderin mo na yung in-order mo last time na spaghetti na para mabilis. Naalala mo yung in-order mo kay yung nagpa-spaghetti si Baby Boy? Mm. Orderin mo na ngayon. Kasi yung itsura ni Kuya Era, haba na nun leg. Parang spaghetti. Ngayon. Okay. Buti ka pa, alam mo ha, kung anong award ko. O, isasama ko dyan ang nanay ko at ang tatay ko kasi sa Maynila gagawin yan.
1: Isama mo na buong angkan mo.
2: Eh gusto nga kita isama. Kaya lang alam ko namang alas 3 ng hapon tulog ka. Oh, sasamahan mo ba ako?
1: Oo naman.
2: Sasama ka sa akin sa
1: yes.
2: June 18?
1: Oo.
2: Oh, yun ang gusto ko talaga sa iyo eh. Oo, sasakay tayo sa Photon.
1: Ha?
2: Dala natin yung Photon van.
1: Ikaw pa.
2: Yan ang gusto ko sa iyo. Yan si Ted Vailon, ang lakas mambuyo. Oy, salamat po. Oy, hindi ko nakakalimutan ha. Yung paliwanag mo dun sa 12, ba't importante?
1: Sir, paki-order mo na, baka magbago
2: pa
1: isip
2: nito. Na, baka magbago isip ko.
1: Tapos, spaghetti. Tapos sa Friday pa ulit. Yan.
2: May award ulit ako. Oy, teka lang, ito dapat nating batiin. 10th anniversary pala ng warong ngayon.
1: Ah, ganoon.
2: Nag-message si Tita Tess. Ang sabi niya dito, kung wala kayong appointment, magpunta kayo dito. Dahil 10th anibersaryo ng warong Kapitolyo, napakasarap na restaurant. Diyan po sa Kapitolyo, hanapin nyo. Warong Kapitolyo. Congratulations, Tita Tess Eugenio. At sa lahat po ng bumubuo nitong warong Kapitolyo, ang sharap-sharap po talaga ng food
1: notice.
2: Dyan. 10 years sila. At babatiin ko na rin, partner.
1: Late notice sila.
2: Oo nga eh. Di ba,
1: parang
2: may ano daw.
1: Parang nananadya, hindi ka makakapunta.
2: Hindi. Sumagot siya. Sabi ko, naku tita, hindi kami pwede. Sabi niya, okay, we will schedule para daw ma-celebrate ang kanilang 10th anniversary. Batiin ko na rin nakatutok sa atin mula sa San Narciso, Quezon. Ang layo, Quezon Province ito. Nanonood sa 1PH. Si Nanay Clariza at Tatay Bong Grimaldo na mga magulang ni El Grimaldo na jowa naman ni Adi. Si Adi na ang apelido ay Baldovino. Congratulations guys. Good morning po Nanay Clarissa at Tatay Bong Grimaldo and to all the Grimaldo family dyan po sa San Narciso in Quezon Province.
1: Maganda umaga po sa lahat ng ating mga takapakinig ngayon ha. Ang ating nga pong ipapaliwanag kumbaga po eh walang pilitan ito ha. You have the option. Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, para lang humas maintindihan po ninyo itong proseso po na atin pong masasaksihan. Eventually po, kapag nagsimula na ang impeachment trial ng VP Sara, dyan po sa Philippine Senate. Abangan!
4: Dito tayo sa totoo.
5: Bigla ang gastos?
6: Bagong plano?
7: Travel!
8: O kaya bagong negosyo?
9: Buti na lang, may Cebuana na lang!
10: Itong nakakaantig ng mga sikat, hatid ng Julius Babaw Unplugged tuwing Sabado alas 8 ng gabi.
11: All you need is here in one app. Stream your favorite movies, shows, and sports endlessly with a new Signal Superlight plan. For only 299 pesos a month, you can catch all the content from Lionsgate Play, Fuse Plus, Signal Play, and Filipinas Live. Download the Signal Super app and subscribe to Signal Super Lite now.
12: Mga intrigang nagiinit sa Christie for Minute. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon.
13: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
5: Simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
6: Dito, bawal ang fake news! Dito tayo, sa totoo lang! Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi.

0: and why.
1: True FM.
2: Naibigay na po mga kapatid ang pampaspaghetti ni Kuya Aaron, kaya hindi na po hahaba ang kanyang leeg, Direk Grace. Oo. Sabi ni Direk Grace, buti na lang ako ang naka-duty today. Enjoy kayo. Sabi ko nga kay Seth, sige, gusto ko yung ano eh, sabay-sabay tayong hindi makakadiet. Oo, sabay-sabay tayo sa pagbilog, mga kapatid. Pero sa oras po na 8:38, ang tamang oras muna, mga kapatid. Hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain, mga kapatid, ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga po kay baby. Kahit single parent ka, meron kayong kasama sa bawat lambing, sa bawat kuya. Doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Hati din po yan sa ating lahat ng Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayat de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen para sa booking ng, hindi booking, para sa booking, papunta doon para makita nyo po yung mga alahas ni Mayat de la Rosa. At ma-check nyo po dahil open na for franchise ang Mayat de la Rosa. Visit www.mayatdelarosa.com. At partner, hati din yan sa ating lahat ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis, at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya po pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Subukan nyo na, mga kapatid, ang Speed Baba, Speed Antibac, Speed Fabcon Fresh, at Speed Calamansi. Okay, ayan na nga po, mga kapatid.
3: Alright, mga kapatid, ano po, sa lahat ng mga DDS ngayon na nakikinig sa atin, para sa inyo po ito. O, para mahimbing ang tulog ho ninyo at huwag kayo masyadong mangamba, huwag ho kayo masyadong magalit, no? Kasi simulan natin to sa usapin po ng probisyon sa ating saligang batas. Doon po sa binabanggit mo nga kanina na ilang ba ho talaga yung constitutional requirement para po sa conviction na ng nasa linya na siya. Okay. O sorry, next week na.
2: Ano ba yun? Excited na kami. Pagkatapos na lang. Mahaba pa naman ang oras.
3: Depende. Habulin mo muna ako.
2: O sige. Hindi.
3: Ito, importante ito, mga kapatid. Kasi po, ating pong gusto lang malaman, ito pong damage nga, ito ho yung official report mismo dyan sa Jensen na isa po sa talagang pinaka matindi ang pinsalang iniwan ng 7.8 magnitude na lindol.
2: Kasama nga po nga natin ngayon ang City Public Information Officer ng General Santos, si Sir Rombel Catolico. Sir Rombel, magandang umaga po.
4: Magandang umaga, Ted.
2: Yes po. Sir, kamusta po ang sitwasyon ngayon dyan sa Jensen? Ilan na po ang official count ng casualty natin, ng mga sugatan, at hanggang ngayon ay hinahanap pa rin?
4: Okay, as of 5 p.m. kahapon, no, ang casualties natin or fatalities na matay, 17 po. And then ang ating injured, 94 po ang admitted, and then 569 ang outpatient or hindi na-admit. And then as to missing person, isa na lamang po.
2: Ito pong one missing person, sa ang area po ito?
4: Sa Barangay San Jose po.
2: Oo, sir. Karamihan po dito sa 17 na namatay dahil po sa lindol, sa ang mga barangay po ito pinaka-apektado?
4: Sa Barangay Kalumpang po at saka sa Barangay Bawing, o parang Barangay Tambler ata. Opo.
2: Oo. Ito po mga barangay, ano po ulit na nabanggit ninyo, ano po yung nangyari? Ano po ba, gumuho yung bahay, nagkaroon ng landslide, paano po?
4: Merong nalunod at merong nadaganan po.
2: At sa ngayon po ba itong rescue operations ay tuloy pa rin dyan po sa Barangay San Jose, o meron pang ibang mga barangay na hanggang ngayon ay may rescue operations pa rin?
4: So far, ito po ang naiulat na missing person, one person na lang, and that's from Barangay San Jose.
2: Mm-hmm. Sir, kamusta po ang linya ng kuryente natin, tubig, maging komunikasyon?
4: As to linya ng kuryente, mga 95% na po na ibabalik ang linya ng kuryente, ang tubig, mga nasa 90% po.
2: Pagkatapos po yung inyo pong communication line, ito po mga telcos natin,

0: Pero ongoing pa po ang assessment ng ating City Engineering Office at saka ng Office of the Building Officials. Pero on my what do you call this, on my visual assessment, merong mga totally collapsed na mga buildings po.
1: Saan po itong binabanggit ninyo na totally collapsed buildings?
0: Yung yung dalawang food chain and then yun.
1: Yung dalawa
0: may visual assessment ha, kasi ang makakapagsabi lang po talaga kung totally or partially collapsed is the Office of the Building Official and the City Engineering Office. What I am saying is my personal visual assessment.
1: Oo, yes, we understand po. Sir, kamusta po yung mga eskwelahan natin that are damaged? At ano daw pong balita, gaano pa katagal na wala pong na may class suspension po diyan sa Jensen?
0: Up to this moment, wala pa pong deklarasyon kung kailan babalik ang klase, but rest assured, makikipag-coordinate po ang local government units sa DepEd at saka sa Commission on Higher Education.
1: Pero po yung ating government offices, may pasok na po ba ngayon?
0: Ang ating government offices as of Tuesday and Wednesday, up to this moment, may order na po si City Mayor Pacquiao, especially yung mga frontline services, frontliners na kailangan nandyan talaga.
1: Ilan po ang total affected individuals and families dyan po sa Jensen?
0: As to affected families, no, 6,724 families po ang affected ng nagdaang lindol.
1: And we're talking about how many people, sir?
0: Approximately 18,000 plus.
1: 18,000 na mga individual dyan po sa Jensen pa lang ang apektado. Sir, ilan pa po ngayon ang nasa mga evacuation center at saan pong barangay ang may pinakamarami na kinakanlong na mga bakwit po sa ngayon?
0: For now, wala na po doon sa mga evacuation center or doon sa open spaces. Open spaces po ang tawag na may mga tent. Parang nung mga Martes or Wednesday, nagsipag-uwian na po sila kasi na-check na ang kanilang mga kanikanyang tahanan.
1: Oh, so safe. Pero na po, pinayagan na.
0: Ang pagbibigay ng rasyon ay pinapadaan sa mga barangay dahil natapos sila silang ma-assess ng City Social Welfare and Development Office.
1: Oo, so at least ngayon nga po, sabi nyo, nakabalik na po dahil safe na para bumalik itong mga residente sa kanilang tahanan. Lahat po ng mga barangay wala ng open tent sa ngayon?
0: Standby pa rin, no, ang mga open spaces ng kani-kaniyang barangay dahil kahit papano may mga nararamdaman pa rin up to this moment ng aftershock po.
1: Oo, sir.
0: And of course, family food pack na distribution ay house-to-house po ang mechanism.
1: House-to-house mechanism, hinahatid ng barangay. So far, okay naman po itong supply natin para dito sa mga residente na apektado?
0: So far, okay, pero kailangan pa rin ng tulong.
1: Oo, ano pong tulong ang kailangan pa ng mga kababayan natin dyan sa Jensen?
0: As per Ma'am Jen Bidanes kahapon, ang City Social Welfare and Development Officer, food pack, tents, tubig, of course.
1: So yun pa rin po ang kinakailangan. Tubig,
0: mga pangunahing
1: pangangailangan. Yung po bang ibang mga establishmento natin, halimbawa mga malls, grocery, open na po ba? Back to business as usual na po ba yung iba dyan sa ngayon?
0: Meron lamang open na mga supermarket ang Robinson at Gaisano.
1: And kaya naman po nila i-cater yung pangangay...
0: And may mga iba. Mm-hmm. At may mga iba-iba ding, like for example, maraming closed pa rin so far na mga supermarket po.
1: Oo, so mas marami pa rin po ang closed ngayon.
0: But ang public market, Jensen Public Market, operational naman.
1: Bukas na po ulit, oo. At kaya naman po nila i-cater yung pangangailangan ng mga kapatid natin dyan sa Jensen?
0: Opo, I suppose.
2: Kumusta po ang ating, Sir Rombel, ang fishport natin?
0: Ang ating fishport, business as usual na sila po doon.
2: Okay, that's good to know, no? And sir, sa ngayon ho ba?
0: Ang airport ay ang mga commercial flights hindi pa rin pinapayagan. Mm-hmm. Ang pinapayagan lamang ay yung 40.

0: humanitarian purposes and mga national government agencies na pumupunta sa Jansan.
1: Okay, sir. Opo. Sir, yun ho bang lahat na ng areas sa Jansan covered na ng mga telcos? Wala na kayong problema doon sa komunikasyon?
0: So far, ang komunikasyon okay naman po, Ted.
1: Okay, very good. And sir, sa ngayon po, kumusta ang panahon dyan? Nag-uulan na ba?
0: Ngayon, kahapon umulan, pero ngayon may sikat ang araw naman po, ngayong araw.
1: Oo. Gaano kahirap ito kapag buong araw nag-uulan na? Sa usapin ng mga taong apektado, pati doon sa mga nasa labas pa ng ospital na mga nagtetent?
0: Ang nakita ko lang mo yung doon sa labas ng ospital, especially kahapon na umuulan, ay medyong nahihirapan po talaga sila, especially sa isang hospital dito kahapon. Mainit nung umaga, tapos nung bandang hapon medyo umulan, so mahirap talaga po.
1: Oh, yun. Yung nga pong aming pinangangambahan, sir, no, pag umulan na, paano na po ito? Maliban sa inyo, doon pa sa Sarangani, di po ba? Talagang ramdam po namin ang inyo pong hirap ngayon dyan sa inyo pong lungsod. Sige, so, but so far, sir, so far naman, meron pa ho ba kayong calamity fund?
0: As to calamity fund, dahil nagdeklara ng state of calamity noon, meron po, and then meron naman din pong tulong ang national government.
1: Alright. Kami po yung muli makikibalita po sa inyo, Sir Rumbel, ha, para po malaman ng ating mga kababayan ang inyong sitwasyon sa inyo pong lungsod. Marami po salamat, Sir Rumbel. Opo. Salamat po. Thank you. Rumbel Katoliko, Public Information Officer po ng General Santos City. Alright, so sa oras na 8:50 in the morning, magkakaalaman din po tayo, ha, sa presyuhan po ng gasolina. Sigurado po, magtataas per liter. Tanong lang, mga magkano? Kaya nga po sa mga panahong ito, na ramdam din po natin ang hirap nga po sa negosyo, lalo na kung kayo po'y kumukonsumo ng petrolyo. Kaya panahon na, mga kapatid, na mag-full electric vehicle. Palitan ang inyong fleet o kaya dagdagan. Sagot kayo dyan ng Photon sa dami po ng mga model options. Full electric na mga passenger vehicle, sakto ang Traveler Sierra EV van. Yan ang ating gagamitin sa Webes. Ha? Ang baby girl, pili ka ng kulay na gusto mo.
2: Ba? Bus na tayo? Naka-coach EV
1: Traveler
2: tayo?
1: Traveler Sierra EV van. Full electric.
2: Ay,
1: coach na bus. Yung pampasahero, panturista.
2: Full
1: electric. Full electric din na pang-deliver. Panalong-panalo ang Harabas TM300 electric vehicle. Ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric pati mga trucks. Sagot tayo ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Full electric. Zero fuel cost. Wala ng change oil. Available pang spare parts. At dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealer sa inyong lugar or call 0999-999-9998. Ang daling memoryahin, 0999-999-9998. O diba? Yes! Electrify your business. Go Photon Electric. True FM.
3: Guys!
1: Kuryente na.
4: Easy.
1: Alright, asan na ba ako? Gusto ba? Ngayon na ba ito?
2: Pwede to.
1: Ngayon na? Mahaba-haba ito, ha? Hindi, ito. Para, alam nyo sa ating mga kababayan dito, napakadali nitong intindihin. Sa mga DDS, lalo na po, no, sa inyong lahat, sa lahat po, sa mga DDH, well, pwede rin po. Pero sa mga DDS, ito nga po eh, huwag kayong mangamba dito sa impeachment na ito. Kasi ito po, huwag na natin munang pag-usapan yung ebidensya. Huwag na ho natin munang pag-usapan yung pong mga sinasabi ng mga testimonya ng mga haharap na testigo. Pag-usapan lang natin yung political alliance. Doon pa lang boundary ka na eh. O sige, simulan po natin to, ha. Sa provision ng ating saligang batas, Article 11, Accountability of Public Officers, letrang o number 6. Babasahin po ito ni Chacha. Makinig kayo mabuti. May exam tayo pagkatapos. Ang daling ito ha, ang daling intindihin nito. Eto, babasahin po ni Chacha. Para lang natin muna, para huna lang natin itama ang informasyon, ilan ba talaga ang kailangan na boto to convict?
3: Article 6, Accountability of Public Officers. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senators shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief of Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate.
1: Klarong-klaro po yan. Wala itong kondisyon, walang sinasabi na quorum, majority, wala. So, sabi nga po ng mga nag-aaral sa batas, kapag klarong-klaro, wala nang iba pang interpretasyon. Hello? Hindi po ba? Klaro, 2/3 of all the members. Walang sinasabi dito na 2/3 of all members in plenary. Walang ganoon. Wala po. Klaro na yan. So ano ba ho yung 2/3 ng 24 members? Kailangan mong calculator? Chacha?
2: 2/3. Hindi ako magaling
1: dalawang
2: sa mat.
1: Dalawang pangkatlo.
2: Ilan yan? 16, di ba?
4: Oo.
2: 2/3. 16. Partner.
1: Alam mo, kung hindi ka lang nagpa-spaghetti eh.
2: Oo. Oh.
1: 16 ang yan. Kailangan. 16. Walang duda. Ang dami na boto ang kakailanganin. So kung 24, 16, kung 24 yan, 8 mga kaibigan yung kumbaga, 8 po yung kapag nanantili yung 8 doon sa kanila pong kontra sa impeachment, 16 ang bumoto po pabor sa conviction, convicted. So ibig sabihin po, 9 lang ang manatili doon po sa ngayon na sitwasyon na minority, wala na, acquitted na. So isang tabi natin ang mga ebidensya dito ha, pag-usapan lang natin ang political affiliation. Kaya ho, pupuntahan natin after this kung bakit kailangan nila yung majority. Kasi yun po ang crucial dito eh, sa diskusyon na ito. Hindi mo na kinakailangan maging isang political analyst, isang graduate ng Ateneo o anumang pong paaralan para maintindihan po, napakasimple nito. So, kung 16 votes ang kailangan, mga kapatid, sa sitwasyon ngayon in the Senate, puntahan natin, sino ba ang minority? Ngayon, ha? Sino ang minority? Alan Peter Cayetano. Pia Cayetano. Bilangin mo. Bongo.
2: Pangatlo.
1: Rodante Marculeta.
2: Ika-apat.
1: Loren Legarda.
2: Panglima.
1: Aimee Marcos.
2: Anim.
1: Robin Padilla.
2: Pito.
1: Mark Villar.
2: Walo.
1: Camille Villar.
2: Siyam.
1: Joel Villanueva.
2: Sampu.
1: Bato de la Rosa.
2: Labing isa.
1: Jinggoy Estrada.
2: Labing dalawa.
1: Okay. Sige, so ang sinasabi mga kapatid dito ha, lahat ng senador. So dito po sa kabuuan, kasama yung bilang ni Bato tsaka ni Jinggoy.
2: Mm-hmm.
1: Alright? Okay. So si Bato ba tsaka si Jinggoy, kung sakasakali po na magkaroon ng trial, magkaroon ng hearing, tingin niyo ho ba ito ay lilipat sa majority?
2: Malabo.
1: Tama?
2: Malabo.
1: So agad ka nang may dalawa sa minority. Dalawa na prosara. Ito po, pinag-uusapan lang natin dito yung political alliance, hindi kasama ang mga ebidensya. Mamaya natin tutunghayan yan.
2: Mm-mm.
1: Yung mga sinasabi po ng mga grounds for impeachment.
2: Oo.
1: Yun ho bang tingin ninyo, Aimee Marcos, lilipat sa majority?
2: Sa mga sinasabi, malabo, partner.
1: Tatlo.
2: Oo, may pangatlo ka na. Oo.
1: Yun ho bang Robin Padilla?
2: Nako.
1: Ay aabandona sa mga Duterte?
2: Malabong malabo. So, hindi nga niya ituturo kung nasan si Bato.
1: So ilan na?
2: Pang-apat na yan.
1: Yun ho bang Ginoong Rodante Marculeta?
2: Malabo din.
1: Ilan na sila? Lima.
2: Lima.
1: yung bongo.
2: Malabo. First aid. Di ba aid yan ni dating Pangulong Duterte? Anim na.
1: Anim na sila?
2: Oo.
1: Okay. Eh yung pong magkapatid na Cayetano?
2: May posi... Malabo. Hindi. Magkapatid kasi akala ko yung isang magkapatid.
1: Oh, ilan na?
2: Walo.
1: Walo.
2: Walo agad.
1: Okay. Walo. Alright. So walo, maaari mong sabihin na solid.
2: Oo. Solid yan. Solid. Okay, okay. Yung Jinggoy, solid ba? Baka kasi magbago isip
1: so,
2: eh.
1: Walo, ha?
2: Oo, walo.
1: Okay.
2: Oo.
1: So, sa walong yan, tanungin natin, ano ang basa mo dito kay Mark at Camille Villar?
2: Pwedeng lumipat, sa tingin ko.
1: ikaw.
2: Sa tingin ko, ha? Sorry po. Ito, personal. Actually, yung Jinggoy nga, sa tingin ko, may possible medyo ganun pa eh.
1: Sandali muna, easy ka lang, ha? Easy ka lang.
2: Oo.
1: Ito sa mga DDS, ha? Ito ho yun, makinig kayong mabuti. Bago ho kayo kung ano-ano mga sasabihin po ninyo, ito mga bantayan ninyo.
2: Oh, sige, bantayan
1: so,
2: natin
1: meron ka yun. Ng walo.
2: May walo ka.
1: Na solid yun.
2: Super
1: walang
2: solid.
1: Kaduda-duda.
2: Oo.
1: Ano man po ang mangyari, solid yan.
2: Oo.
1: Eh, tanungin natin, yung dalawang magkapatid na Villar and Joel Villanueva.
2: Well, medyo delikado. Ang ibig ko sabihin, may posibilidad talaga. You know, anything can happen. Sa totoo
1: anyway,
2: lang.
1: Anyway, sige, sige.
2: So, pero ikaw, ano tingin mo? Solid ba yan?
1: Isi ka lang. So, ihiwalay natin ngayon si Senator Jinggoy at si Bato.
2: Okay, okay. O kasi,
1: may sampu sila ngayon. Tama?
2: Yes.
1: Okay. Sampu sila ngayon sa minority.
2: Bilangin mo kung ilan.
1: Sampu sila ngayon.
2: Ang solid.
1: Tumawid man yung isa doon, siyam pa rin sila.
2: Nine pa rin, tama.
1: Okay. So yung siyam na yon, kapag solid yon, walang conviction na mangyayari, di ba?
2: Correct.
1: Wala, di ba? Kaya paano ka mangangamba? 16 yan, ang dami yan. Although hindi ka rin nakasisiguro doon sa 16. Ha?
2: May tama ka.
1: Kasi ngayon... kasi ngayon, ang majority po...
2: Mas mahirap buuin yung 16 kaysa sa 9.
1: Sherwin Gatchalian.
2: Oo. Oh.
1: Bam Aquino.
2: Oh.
1: Risa Ontiveros.
2: Oh, pangatlo.
1: Pampilo Lacson.
2: Apat.
1: Lito Lapid.
2: Lima.
1: Kiko Pangilinan.
2: Anim.
1: Magkapatid na Tulpo.
2: Walo.
1: Miguel Zubiri.
2: Ikasam.
1: JB Ejercito.
2: Sampu.
1: Vicente Soto III.
2: Labing isa.
1: And Cheese Escudero.
2: Labing dalawa.
1: Okay, sige. So, ito na ho yan, ha? Ito na yung meat ng ating
2: sila
1: discussion.
2: Sila na totoong majority kasi nowhere to be found.
1: Sila yung majority. Okay. So, kailangan again, ha, ng 16 votes. So, kung meron silang 12, apat pa ang kailangan. Kung solid nga itong 12 ito,
2: di ka sure
1: po, wala po, sabi nila, yun namang pangunahan ng mga senador, kesyo ganito, kesyo ganyan.
2: Dahil sila po ay tatalima sa kanilang sinumpaan, natitignan ang mga ebidensya at doon ibabase ang kanilang desisyon.
1: At magiging impartial, di ba? Gaya po, kaya ho sila nagsusuot ng robe para po ipalala sa kanila na hindi ka politiko sa pagkakataong ito.
2: Mm-hmm.
1: Hindi ka senador as in senador.
2: Oh.
1: Na maaring, ha? Ha? Maaring ma-impluensyahan na kung ano-ano mga bagay. Ikaw ay isang huwes. Yun yun eh. Kaya nga...
2: Kurado.
1: Ikaw, kaya ka kaya pa tayo gumagasta ng robe. Just to remind them na iba ka ngayon, ha?
2: Oh, iba ka
1: hindi
2: ngayon.
1: Hindi ka ngayon si
2: hindi
1: Batman, si Robin ka.
2: Este, para dun pala yung robe. Sana di na tayo gumastos.
1: Okay, ganito.
2: Para
1: sige,
2: ano?
1: Ito ha. Kung assuming po na solid yung 12, kailangan mo pa ng apat.
2: Apat pa.
1: Okay.
2: Kung sino yung mga sige tingin mong
1: so,
2: pupwede.
1: Hindi nga. Ako ayokong, ayokong magsabi na ito, posible ito, etc. etc. O ito na. So kung 12 po ang majority ngayon, na wala pang kume-question sa Supreme Court at magtataka ka kung bakit si Ginoong Adam Peter Cayetano, bakit ayaw pa rin lumapit sa Supreme Court? Hindi ba? bakit sa kanila wala pa ni isa na dumudulog sa Supreme Court to question itong majority ngayon na pinangungunahan ni Sherwin Gatchalian? Wala pa! Bakit? Palagay ko po alam nyo na ibig ko sabihin. Hindi ba? Bakit? Yung pong naging desisyon ng Supreme Court na agad ibasura yung petisyon ng isang guro from Las Piñas, hindi po yun pagbasura po, ibig sabihin, sa nangyaring pagpapalit ng mayorya, hindi yung pagbabasura kay Sherwin Gatchalian et al. Hindi, ah, hindi yun ang petisyon. Hindi yun, mga kapatid, ang dinineg. Ang sinabi ng Supreme Court doon sa guro, Mr. Teacher, you have no legal personality to file that petition. Yung po yun. Kumbaga po, sinabihan siya na hindi ikaw ang tama na petitioner. Yun po yun. So dito po, sino ang tamang petitioner? Sila Ginoong Cayetano or any senator. Hindi ba? Kasi nga, miyembro sila nitong kapulungan na may question ngayon dito po sa majority o quorum. Okay, sige. So puntahan natin ito ngayon. 12. Bakit importante na mahawakan nila yung majority? Hindi lamang sa presiding officer, ha? Kasi ngayon po mayroon pong diskusyon na baka daw po si Fort Wid, si Escudero, ang maging presiding officer. Kiko Pangilinan.
2: Yeah.
1: Alright, kasi parehong abogado. Pero sabi po ng batas, ha, requirement na dapat abogado ang presiding officer, ha. Any senator actually ang pwede mag-preside dito na ihahalal ng kanila pong lupon.
2: Mm-hmm.
1: Alright? Ang Supreme Court Chief Justice kapag ko Pangulo ho ng Pilipinas ang nasasakdal. So, be that as it may, gaya po ni Sherwin Gatchalian, pwede rin po siya dito mag-preside actually as ngayon, kung sakasangali nga po, Acting Senate President. Okay. Bakit kailangan yung 12? Kapag po hanggang sa magsimula yung trial, kailangan ang mag-preside dito at manatiling mayorya ay yung kampo nila Gatchalian. Ibig sabihin, they have the majority votes. And yan ay napaka-importante sa mga desisyon ng court. Because they have to decide as a body, as a collegial body. They have to decide doon sa mga motion na ihaharap na magkabilang panig. Kaya gustong-gusto po nilang hamahawakan yung majority na yan kasi ito ang crucial. This is very crucial. Mga kapatid, nung panahon ni Joseph Estrada, nagkaroon ng People Power 2 dahil sa pangyayaring ito. Bakit? Yung envelope. Yung pagbubukas ng envelope. Kung hayaan po ninyo yung nagdaan. Yung pong envelope, mga kapatid, na nanggagaling sa bangko dahil doon daw po malalaman yung pirma ni Jose Velarde. Hindi ba? Yung pong si Clarissa Ocampo, kung tama pagkakaalala ko, yung executive ng bangko na nagpunta sa Malacanang at nagbukas po, mga kapatid, ng account under Jose Velarde's name, si Joseph Estrada. Yung dokumentong yon, kasi po, yun ay bank document. Kasama po ito, mga kapatid, doon po sa mga ebidensya ng prosecution. At sinasabi nila, pasumpi na natin ang mga bank records si Joseph Estrada at buksan natin sa publiko yan. Yung envelope na yun, naalala mo? Si Justice Davide ang presiding. Panahon nila Coco Pimentel, ni Loren Legarda. Yes, sila yan. So nung pong panahon na iyon, nagbutuhan ang mga miyembro ng court. Kinikalabutan ako. Girl, kasi nanonood ako nito eh. Nanonood ako nito. May kasama akong kaibigan, kaming dalawa nanonood nito eh. Nagbotohan. Ano ang naging hatol ni Justice Hilario Davide? The no votes have it. Bumoto kontra sa pagbubukas ng envelope.
2: Tumatayo din yung balahibo ko kahit di ko napanood din.
1: Nung bumoto po against the opening of the envelope, ito na po yung nag-iyakan na sila, Loren.
2: Umiyak si Loren yan.
1: Nag-iyakan na sila. Nagyapusan si Nene Pimentel. And that time po, sumayaw, sumalangit nawa si Tessie Aquino Oreta. Sumayaw siya sa kasiyahan na hindi nabuksan ang envelope. At dahil doon nag-walk out ang prosecution at mga senador sa protesta na hindi nabuksan ang envelope na ito nang dahil sa boto ng majority members of the impeachment court. At doon nabuo ang EDSA 2. Hey. And the rest is history.
2: The rest is history. Ngayon, sa mga mangyayari sa paparating na impeachment trial.
1: So ngayon, puntahan natin to.
2: Balikan natin sila.
1: Itong pangyayari ngayon.
2: Meron
1: mo tayo oras?
2: Meron pa. Monday na. Huwag mo kaming bitinin. Ituloy mo. Ang ganda eh.
1: Tama ba?
2: Ngayon, sa pangyayari ngayon sa impeachment trial, meron ba tayo makikita ulit na sasayaw? Magyayapusan? Magiiyakan?
1: Can you correct me if I'm mistaken here? O factual itong aking kinikwento? Kasi
2: factual
1: ngayon,
2: daw, sabi mo
1: sa totoo lang, sa totoo lang po, ito, hindi ko, wala ito sa bala ko ngayon, ha? Hindi ko balak ito ngayon, ha. Oh, ito lang po ay lumalabas sa aking mga labi based on my memory. Sorry po, 64 na ako eh.
2: Oo.
1: Nangyari ito, bata-bata
2: pa. Pasensya na, kahit 64 siya, ang memory niya po, ilang gig yan? Mukhang antindi ha, ng cloud storage mo ha.
1: So ngayon, mga kapatid, eto.
2: O sige, balikan mo.
1: Balikan natin ang kaso po ni Senator.
2: Balikan mo kasi nakatutok. Kanina, nung nagsimula ka, kayo, mga DDS, makinig kayo. Ito ang dapat yung bantayan. Okay. O ito, makinig
1: ito
2: kayo.
1: VP Sara impeachment.
2: Mm-hmm.
1: Apat ang articles of impeachment. Apat. Okay. Ano po ang mga akusasyon laban sa Vice Presidente? Una, confidential fund. Siguro po, nabugbog na kayo dyan sa mga nagdaang hearing, di ba? Confidential fund. Maling paggasta at hindi maipaliwanag kung saan niya ho dinala ang confidential fund. Piyatos-piyatos na istorya ito. Alright. Dito po, sa pananaw ng iba, may depensa kaagad dyan ng Vice Presidente. Una, posible ito ha, na magharap sila ng mga witness na magsasabi, kaya nga confidential fund yan. Yan ang gawi sa paggasta sa confidential fund. Hindi mo ibinibigay ang tunay na pangalan ng mga tumatanggap kasi nga bumibili ka ng impormasyon. Yun po yun eh. Isa po yan mga kapatid ha. Opo. Isa po yan mga kapatid sa mga posibleng depensa. Kasi nga may mga magsasabi na ganyan talaga ang confidential fund. That's one. And hello, COA report, hindi pa final yan. Gets nyo? Hindi pa final yan. May COA report na hindi po pabor kay VP Sara. Pero sinasabi nyo ng Attorney POA, hindi pa po final yan. Hindi pa po. Kasi yung COA na yan, na mga reports na yan, all the way sa Supreme Court, umaabot yan. Kapag kine-question yan. Kaya may mga COA reports po na dekada, 20 taon na bago madesisyonan eh. Naalala mo? So dyan sa confidential fund, sigurado, may mga katwiran sila dyan. Yan ang una. Pangalawa, yung bribery. Kanino? Meron daw po mga soap. Tutuloy ko ba to?
2: Ituloy mo, nakikinig kami. Huwag mo kaming binibitin. Hindi kami makakatulog kung Lunes mo pa yan ibibigay. Bigay mo.
1: Yung
2: bribery.
1: Bribery. Oh. Diba ang kwento dito, doon po sa hearing nung committee ni Congressman Chua, Good Government Committee, di ba? Ang sinasabi po, umano ay gumamit po ng pondo ng gobyerno. Meron nga pong duda hinala na bahagi ng confidential fund ang ginamit doon ni VP Sara, umano, para suhulan yung mga taga-DepEd. Di ba may mga humarap, nakatanggap daw ng sobre? May laman 25,000, may laman 50,000, para doon sa ilang pong mga umano ay kontrata at transaksyones. Remember?
2: Yeah.
1: So, yun ang bribery nila eh. Bribery. Yun po yun eh. Yung pamimigay ng sobre na may pera. Paano kung meron ditong tumistigo ulit sa kanila? At sabihin na, hello, itong tinanggap namin, galing sa pera mismo ni VP Sara. Ano ba yung magbigay ka ng pamasko sa kanila? Ano ba 25,000 kung sakasakali? Alam niyo yun, pwede mong salagin at kontrahin. And then, kung ikaw naman na Pilipino, kayo nga, mali-malita ito, sobre lang eh. O, diba?
2: Uy, linyahan nila yan. Mukhang mukhang kasama ka sa GC ah. Bakit mo alam?
1: Oh, hindi ba?
2: Bakit mo alam ang sinasabi ng mga supporters
1: si...
2: Bakit mo alam ang sinasabi ng mga supporters si VP Sara?
1: Definitely, kung ikaw na Pilipino na nakikinig, kasi dito po, alam nyo yung EDSA DOS, kasi ano yun eh, yung sentimiento ng taong bayan yun eh, na may tinatago, etc., etc. Kumbaga, dito ho kasi, mai-excite ka ba? Doon sa 25,000 o 50,000 po na nakasobre, eh mali-malita nga ang inihahatid sa kanila. Billion. Alright? Madaling depensahan. Alright? O, pangatlo, ano ito? Yung pagbabanta ni VP Sara.
2: Yes.
1: Yung
2: ikaw, nasa madilim na kwarto.
1: Ikaw, bongbong ma.
2: Nanyong lahat! Di na, napanood ko kasi yun eh. Papalo? Yun, napanood ko. Nanyong lahat!
1: Lahat! Ang lalaki nito.
2: Kamukha mo yung apo mo dyan, ha? Oo.
1: Anyway.
2: So yun. Yung pangatlo.
1: Bongbong Marcos, Lisa Marcos,
2: Martin. Si Martin Romualdez!
5: Ina ninyong lahat!
2: Oo.
5: Martin Romualdez,
2: ayan.
5: Lisa Marcos,
2: nauna pala si Martin.
5: Bongbong Marcos!
2: Yan! Tsaka meron siyang binanggit na meron na siyang kinausap. May kinausap na ako na pag mayroong nangyari sa akin.
1: 'Yon.
2: 'Di ba?
1: Okay.
2: 'Yon, pag may nangyari sa akin,
1: 'yun na 'yon. 'Yun ang depensa.
2: 'Yon.
1: Hello.
2: Wala namang nangyari kay VP Sara.
1: Hello.
2: Oo, pwedeng ganun diba, ang depensa.
1: May andaling depensahan.
2: Oo.
1: Hindi 'di ba? Andaling depensahan. Panoorin nga natin ang buo 'yan. Oh, ano ba sabi niya? Kapag may nangyari sa akin. Meron na akong kinontak. Hindi ho ba?
2: Oh.
1: I mean, sa akin lang po ito, very elementary. Maaari sabihin natin, i-reprimand na lang natin si VP Sara. Kung ako yung impeachment court, i-reprimand. Diba? I-admonish, sabihin siya na, next time, huwag ka namang ganyan. Kasi nga, vice-presidente ka, kung meron kang ganyang emosyon, itago mo kasi
2: parang hindi
1: nanonood ang mga bata.
2: Tama, hindi proper for a public official na ganun. Nakikita ka nila, nagmumura ka o national TV.
1: But is that an impeachable offense?
2: Well,
1: ay, kung ano magsabi, di ba DDH ka?
2: DDH ba ako? Doon kasi ako sa tama sana. Oo, DDS or DDH.
1: So,
2: pero tama. Ano, ika-apat? Apat yan eh. Yung
1: ito,
2: grounds.
1: Ito na yung pang-apat.
2: Ito yung, ayun ba yung matindi?
1: Ito na yung gusto kong pag-usapan natin.
2: Yan.
1: Kung bakit kailangan nila ng majority.
2: Bakit?
1: Sa court.
2: Bakit?
1: May kakusapin.
2: Wag! Ituloy mo. Ituloy mo na. Bakit?
1: May kakusapin.
2: Inuutusan ko si Ted Bailon, no?
1: May kakusapin pa
2: tayo. Ituloy mo. Yung nakaabang si Derek Grace. Bakit daw?
1: Ikakausapin natin muna to, importante to. Sa kapakanan ng bayan.
2: Importante din naman ito, partner.
1: Ito lang po. So, DDS, do you follow?
2: Oo.
1: Do you follow? Hindi, ako, pinagtatanggol ko kayo, ha?
2: DDS ka ba? Kakampi ka ba nila? mamaya, pag tinapos mo yan, galit na naman sila sa'yo. Dun sa dulo. Nilalaro mo yung utak namin, ha? Sabi
1: ano
2: nila.
1: Nilalaro yung utak? Hindi. I'm just trying to be factual also, no?
2: Tama.
1: Factual, dito po. And then, political, doon sa affiliation. Alright. Sandali lang po. We got 17 minutes. Tama ba? Or 16 minutes after 9 o'clock. Hatid sa atin ang Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at ununang sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namayin na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Max 3 Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available niya sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sousa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max 3 Coffee, kape, Mangosteen, sarap! Alright, andyan na ba siya si Assistant Secretary or si Undersecretary? Tutuloy natin to, Roma, para maintindihan mo itong ating pinag-uusapan. Importante ito para meron tayong sapat na kaalaman dito sa ating mapapanood eventually nga na impeachment trial kapag wala hong sagabal dito o naman pong legal constraint. Alright? Sige. So, andyan na ba siya? Okay. Meron po lamang tayong mga importante mga mensahe. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo mabibitin. Tutuloy po natin to. Ito pong ating diskusyon kung gaano nga po kaimportante kung sino may hawak ng majority. Because this is ito ang pinaka-crucial sa lahat. Yung pang-apat na grounds na sinasabi nila for impeachment. True FM.
6: Pwede kang magwagi ng worth 10,000 pesos Isetan gift card sa Isetan Shop.
7: Purpose of travel?
8: Where are you staying?
9: Where are you from?
10: Chicken or banana?
11: Who are you?
9: Is that your final haircut?
12: Hirap makapasok? Dito madali. Use Signal Super. One login, one subscription for multiple streaming apps na. Signal Super. All you need is one.
13: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
14: Ah, oo. Napanood ko na yan. Oo, marami na. Ano nga, dami ng views niyan eh.
13: Yeah.
14: Oo, tulungan kaya natin.
13: Oo, pakontak natin.
14: I-guess natin sa show.
13: Oo.
14: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
13: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
14: So, walk the sock yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
15: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
16: Bagong taon, bagong mga challenges para sa ating mga kainay.
17: Mapa-new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
16: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ng isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
17: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiscarding mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
15: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Meron po tayong correspondent dyan po sa Luneta Grandstand kung saan nga po may event tungkol po sa pagdiriwang ng 128th taong anibersaryo. Alright, ng ating pong kasarinlan. Yan po mga kapatid ay pagkatapos po ng ating panayam kay Assistant Secretary Rino Abad. Good morning po, ASEC.
1: Sir Ted, director lang po.
0: Ay, sorry.
2: Gusto ka niyang gawing ASEC? Oo. Gusto mo bang gawing ASEC,
1: Sir Director Rino? Magandang umaga po sa...
2: Oo.
1: Yeah. Yes. Magandang umaga sa inyong programa, Sir Ted. Pampiyat sa
2: yes,
1: ating mga kababayan.
2: Good morning po. Thank you. Kahit po ngayon ay holiday, nandyan po kayo. Director, ito lang. Kasi lumalala po yung tension ngayon sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Nasa pangatlong araw na tayo, no, nung palitan po nila ng bombahan sa isa't isa. At sarado po ulit ngayon ang Strait of Hormuz. Ano po ang epekto nito sa magiging presyohan sa susunod na linggo?
1: Well, ang mga reports po na lumalabas, though may effect pa rin naman yan, pero nominal na lang ho, Ma'am Tatsa, yung announcement na yan. Kasi in the first place, matagal na hong walang dumadaan talaga doon. Wala hong tiwala ang industriya na hindi ka doon delikado sa lugar. So it nil to halos none ang dumadaan doon.
0: Okay.
1: Kaya itong mga announcement na to, nominal statements no ro ito. So ang ano po ang epekto sa supply? Wala po.
2: Ganun na rin po
1: this week, last week, 2 weeks from now, wala hong epekto talaga. So ang nangyari ho, kaya ang magandang balita diyan, hindi ho nararattle yung ating oil market. In fact, ang nangyari nga ho, sa pagiging stable ng supply, na-maintain ho ang ating diesel na 4 na araw na may tinatayang rollback.
2: That's nice.
1: Makaabot siguro ito ng, sabi na lang natin, mga 2 peso rollback. Ang gasolina, alanganin pa ho, Sir Ted, Ma'am Tatsa, ano? Baka zero or counting increase lang, at ganun din ho sa kerosene. Ang atin lang hong sigurado dito, ang diesel, meron ho talagang mataas na ang chance na magkaka-rollback tayo. At itong mga nangyayari sa Iran-US, dahil napabago-bago sila, in fact, kahapon, nag-announce na naman si President Trump na ayaw na niyang ituloy yung atake sa Iran dahil gusto niya magkaroon ng tuloy ang usapan. I think may mga report pa na lumalabas na ginagawa yun para lalong pilitin si Iran na pumirma na sa or mag-agree na. Parang inaatake, tapos aatrasan para mapwersa na, no? At dahil dyan, lahat ito, wala na hong gaanong weary yung market. Parang wala pang talagang klaro.
2: Oo, that's okay. At least... Yes po, Director. At least ngayon malinaw na wala na pong epekto itong nangyayari ngayon dun sa Middle East. Yun po yun. Kasi meron na rin tayong ibang bansa na kinukuhanan.
1: Meron lang hong konti yan, pero hindi na ho gaya ng una na isang araw umincrease ng $8 kasi... Wala na eh, parang manhid na yung market dahil ang hinihintay na lang talaga, it's really, there's a peace agreement or none. Ganun na lang ho talaga ang market. Yung mga announcement nila ngayon, wala na ho eh. Parang it doesn't matter kasi wala din naman talagang dumadaan na dun halos kahit. I think the only way to na bumalik uli at umepekto uli ang supply impact is kung magkaroon ng peace agreement. Pero yung mga manakanak mga statement nila, wala ho talagang impact na eh.
0: So, kumbaga yung speculative market dati-rate na kaunting kibot galaw ang presyuhan, ngayon po hindi na ganun ang sitwasyon?
1: Wala na, manhid na, Sir Ted. Ang hinihintay na lang ng market ngayon, yung talagang totoong impact, which is makadaan o hindi. Ngayon, wala ho talagang nagtitiwala na dadaan dun.
0: Okay, sige. So ito pong source natin ng petrolyo, hindi na ito nanggagaling sa Middle East ngayon, practically?
1: Well, mayroon kasing mga bansa sa TED na hindi naman nababawalan, gaya ng China, India. So, mangilan-ngilan lang ho, nakakalusot dyan. Pero the general population ng mga buyers doon, the rest of ASEAN countries, yun ho ang walang ganung political influence na kaya nilang magpaalam sa mga bansa gaya ng Iran at saka China nga at India, okay. Halos hindi magpaalam kay US yan. So, talagang ano yan, talagang meron pa rin, pero konti lang mga bansa yan.
0: Okay, yung $2 na sinasabing nag-aumento sa world crude prices, halos no effect yon sa atin?
1: Well, ngayon, Sir Ted, ang ating running balance ngayon sa Forex ay meron ho tayong ang impact ho, tingnan ko lang ho, ano? Negative pa nga ho ang ating impact ngayong week over the average of 5 days last week.
0: Alright.
1: So, mas nakatulong pa nga ho ngayon yung Forex. Medyo lumalakas ang peso against US dollar for this average for this week.
0: Apo, what I'm saying is yung inanunsyo na $2 increase per barrel sa world market po nitong nagdaang araw after the yung pagpapasabog ng US facility doon sa Bahrain at ito pong closure ng Strait of Hormuz, totally no effect yon, yung $2 na yon, ha, sa atin. Okay?
1: Sir Ted, hindi ho nawala. Sabi ko pa nga, yung naipon na decrease since Monday, ngayon ang Dubai ho natin for the 4 days trading compared to 5 days trading last week is bumaba ng almost 5 US dollar. Pababa ho talaga.
0: Okay.
1: Kaya nagkaroon ho tayo. Pero ang sa product ho, ang diesel, ang taas ho ng na-maintain yan, around 8 US dollar.
0: Okay.
1: Ang kerosene kasi nasa around 2 US dollar lang at saka yung gasolina, mayroong pag-increase ng 1 US dollar. Kaya alanganin yung dalawang produkto, gasolina and kerosene, pero ang laki ho kasi na ng naipong pagbaba, 8 US dollar na sa diesel. Kaya mayroon na tayong inaasahang mga 2 peso, 2 to 3 peso na rollback.
0: Okay, sige po. So, well, that's a relief, ha, sa director. Kasi kinakabahan kami sa mga pangyayaring ito. Parang nasanay na po tayo, no? Oh, dito nga po sa ganitong sitwasyon na counting kibot ni Trump, counting ganere, agad pong nagbibigay ng reaksyon, hindi pabor sa atin ang presyuhan po ng produktong petrolyo. So rollback tayo, most likely less than 2 pesos or over 1 peso.
1: Yes, sir. Sir Ted, to sum up, no, para sa mga susunod na mga linggo, wala na hong manhid na ho ang market kung ang pag-uusapan disruption ng supply. Wala na ho, disrupted na talagang supply for the longest time. Ang inaasahan na lang ho natin, pag nagkaayos yan at nag-resume yung supply, ang laki ho ng ibababa ng price.
0: Alright, sige po. So thank you very much po sa inyo, Director Rino Abad. Sa inyo pong magandang balita ngayon pong weekend. Happy Independence Day.
1: Opo, magandang umaga uli sa ating mga kababayan. Sir.
0: Thank you. Yun. Thank you. Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau. Kasi po ang pinanggagalingan namin dito, with all due respect, ha, kasi ayaw naman natin na malagay sa hindi maganda sitwasyon ang isang director po na nakapagpapaliwanag sa atin at nagbibigay ng update sa atin na baby girl. Kasi ngayon po sa pahayagan ng Philippine Star nga, you know, DOE, pump prices may increase anew. Alright, at ito po mga kapatid, laman din po ng ating mga balita nga kanina. At dito po, ang pinanggagalingan ng impormasyon ay ang kalihim ng Energy Department. Anything that happens there in the Middle East affects prices. If there is a declaration, there will be an immediate market reaction. And et cetera. So, well, mas maganda na po itong ang balitang inihatid sa atin ng director ng Oil Industry Management Bureau. Okay.
2: Magkaiba sila ng sinasabi.
0: Susok ka naman.
2: Well, at least ako humupa ang emosyon ko.
0: So, kahit pwede pa po tayo maghintay ng rollback po come Tuesday.
2: rollback daw sir na diesel. Oo, gasolina, pwedeng stay or may konti lang na taas. Oo, sana 2 pesos.
0: Okay, sige. So, handa na ba kayo? Ba, marami nakikinig pala sa atin kahit na Independence Day.
2: Kasi ilam mo naman, basta pag ang pinag-usapan na yung impeachment, talagang tututok sila sa'yo.
0: Oo, nakikinig ba ba? Kuya, paramdam ka nga dito sa atin kasi tutuloy ko na to. Nandun na ho ako sa ika-apat. At kung gaano nga ka-importante yung ating pong sinasabi nga kanina na majority. Alright. Gaano ka-importante yan? Adyo na humuna ang ating pong mojo. At ipakinggan mga kapatid po ang report ni Julie Baisa dyan po sa Luneta. Dumating ba si Pangulong Marcos Jr. at sino pa ang opisyal ng gobyerno kung meron man dyan sa Luneta? Go ahead, Mojo Julie.
3: Yes, Madam Ted, ngayong Independence Day, may panawagan nga si Pangulong Bongbong Marcos sa publiko. Maging mapanuri sa katotohanan, lumaban ang patas at isulong daw ang interes ng lahat. Pinangunahan ng First Family ang mga aktibidad na bahagi ng 128th Philippine Independence Day Celebration. Kabila nga dito,
0: yung flag raising
3: at replaying ceremony sa Rizal Park at ang military at civic parade sa Quirino Grandstand kanina. Sa talumpati, sinabi ng Pangulo na pagkakaisa raw yung susi, Manong Ted, para makamit ang kasarilaan. Kasi yung tunay daw na pinuno, sinasakripisyo o yung kanyang pansariling interes. Aminado naman si PBBM kanina na maraming hamon na kinahaharap ang bansa gaya raw ng katiwalian at pagkakanya-kanya. Pero sa kabila niya, naniniwala raw siya sa kabutihan ng mga Pinoy. Marami na raw kasi pagkakataon na naipakita yung kakayahan ng minindigan sa tama at bumangon sa pagsubok. Kaya nga ang panawagan niya, huwag daw mapagod na ipaglaban ng Pilipinas. Piliin din daw yung interes na para sa lahat laban sa interes ng iilan. Manong Ted, bukod nga sa First Family, present kanina sa selebrasyon, yung ilang miyembro ng gabinete, maging sina House Speaker Boji D. at Senate Pro Tempore Win Gatchalian, makikita rin kanina sa pagdating na bahagyang nagbatian ang Pangulo at saka sina Gatchalian. Ganun din, sina D. at Gatchalian. Manong Ted?
0: Ayun. So, meron palang parada. No? Kahit pa paano, although hindi, yes, hindi siya ganun kabongga, meron pa rin palang parada.
3: Oo, merong military and civic parade kanina na yearly naman, Manong Ted, ay ginagawa no, bilang bahagi nga ng selebrasyon dyan sa Quirino Grandstand din yung venue.
0: Oo, si Martin Romualdez ba yun nandun? Kamukha lang, parang wala, ano?
3: Si Speaker Boji D ang nakita natin.
2: Ah, si Speaker.
0: Oh, hindi, parang nasa likod niya.
2: Ayun, si Speaker Boji D, si Manila Mayor Isko Moreno.
0: Oh, kala ko si Martin Romualdez.
2: Hindi.
0: Na, sino akala dyan? Ko nagbalikan na sila.
2: Hindi.
0: Ah, hindi.
2: Ayun si
0: Speaker Boji. Hindi ba parang si Martin Romualdez? Oh.
2: Sino dyan?
0: Nasa likod ni Ma'am Lisa.
2: Hindi ba si Ted Herbosa yun?
0: Ayun.
2: Oh. Sino yun? Si Ted Herbosa, hindi ba?
0: Ah, ganun?
2: Wala si...
0: Bakit ano ba yan? Business class? Yung upuan.
3: Hindi na pinakita si former speaker.
2: Sorry ko talaga. Sorry, Julie, ha. Ito
0: bakit,
2: kasi
0: sabi ko, bakit yung bang upuan business class?
2: Mukhang pare-pareho naman sila monoblock. Oo. Nandiyan ba? Sino pang mga secretaries natin ang nandiyan? At mga senador, kung may nakikita ka man.
3: At tapos na yung event, DJ Chacha, ano? Nakita natin kanina nandun yung ilang na cabinet members. Included nga si Secretary Sharon Garin. May mga ilang guest din from the mga miyembro ng Diplomatic Corps.
0: Alright.
3: Mm-hmm. Kanina naman, ano, equal and fair na naiinita ng lahat.
0: Okay. Pero alam mo, Mojo Julie, after that, may event lagi sa Malacanang, ha?
3: Oo, merong gandunor mamayang alas 5 ng hapon. Pero kung public event ng Pangulo, wala nang ibang schedule for today.
0: Hapon ng bondunor? Dapat dyan, dapat dyan na umaga. Iba na ngayon, ha?
3: Hapon na siya.
0: Hapon, mas magastos yan. Kasi kung pa-dinner yan. Kasi usually, umaga yan eh. But at least, pika-pika lang. Eh, baka magpa-dinner pa sila dyan, gastos natin yan. Bondinor.
3: Possible, ano? Kasi kung alas 5 hanggang gabi.
2: Maki-dinner ka na rin dyan, Julie. May ambag ka naman dyan.
3: hindi kasi invited.
2: Ay, hindi invited ang media? Hindi kayo makakainin?
0: Yung bondinor na yan.
2: Ano ulit tawag?
0: Bondinor.
2: Bondinor. Ayan.
3: Bondinor, yes.
0: Ano yan? Yan yung pagsasama-sama ng mga kinatawan ng iba't ibang mga bansa. Yung at may mga ambassadors. Yan, magbibigay pugay sa presidente kasi nga araw ng kalayaan. Yun yun. So nagbibigay sila, kumbaga, ng pagkilala, honor sa ating sa ating panguluhan at sa bansa. Oo, at yan.
3: Mabanggit ko na rin pala, Manong,
0: yan, definitely,
3: kasi kanina.
0: Julie, definitely, may wine yan. May wine. Hindi natin alam lang kung meron na namang hahawak ng wine na magmimistulang waiter. Nalala mo yon, Julie?
3: Yes, yes, yes.
0: Oh, di ba yung nagmistulang tagahawak ng wine?
2: Ay, naabot
1: ko. Sino to?
3: Pero kanina, magkakatabi na rin sila sa upuan kanina eh.
2: Ay, ang
0: sino?
3: Sa kanila doon yung...
2: Oh,
3: oh. First Family with si Kirby at saka si Jaxalia.
2: First,
0: wala si Escudero.
2: Wala si Cheese ngayon.
3: Wala po.
2: So, ang nandyan, si Senator Wynn Gatsalian.
0: Okay, sige. Mm-hmm. So, ano yung... Yes, ano ka mo yun, Julie? Gusto mong banggitin?
3: Oo. Yes, oo. Mabanggit ko na nga rin kanina kasi ito yung bago ngayong taon. Yung float, yung karosa kanina, meron na rin yung may representation na yung ASEAN bilang tayo yung chair. So, represented kanina sa yung last na float na nandoon sa parada.
0: Okay. O, sige. So, salamat na marami for keeping us informed dito nga sa nangyaring event dyan sa Luneta Grandstand. Salamat na marami sa iyo, Julie Baisa.
3: Thank you po.
0: Thank you, Julie.
4: True FM Live Report.
0: Report ang ating pong module. So eto na, baby girl, ha? Para ho doon sa mga ang iba po ay nabitin, ang iba po ay nag-aaway-aaway na, yung pong pang-apat na sinasabi ko, itong pinaka-importante, ano ho ito? Meron pong aligasyon laban sa Vice Presidente ng umano ay ill-gotten wealth. Ito yung pinaka-crucial dito eh. Ano ba so far ang nailahad na sa mga pagdinig pong ginawa ng Kamara de Representante, even ito hong nagdaan and ito hong nagdaan din po na Committee on Justice hearing tungkol doon sa probable cause. Hindi ba naglabas doon yung AMLAC ng report? Naalala ho ninyo? Naglabas sila ng sinasabing bank transactions sa account ng Vice Presidente pati po ng kanyang asawa. At ang sinasabi nga po, yung iba, umabot ng 6 billion, tama? 6 billion pesos. Yung aligasyon ng transaction.
2: Mm-hmm.
0: So ano depensa po dyan ng Vice Presidente? Noon pa man po, hello, ang pinanggagalingan ninyo magmula nung siya ay kailan? Nag-mayor? Nag-vice mayor? Ilang dekada yan? Ilang dekada ang record ng Anti-Money Laundering Council? Hindi nagharap ang AMLAC ng katibayan ng actual na bank records ng Presidente. Transactions. So magmula noon, meron lang siya sinasabi na mga umano ay red flags o mga suspicious transactions. The word itself connotes suspetsa lang. Suspicious transactions. Sabi nga nila Attorney Poa, kaya namin sagutin niya sa impeachment court. Ang babaw niyo naman. Kahit na sino, ano po, depende doon sa iyong negosyo na deklarado, depende sa iyong status, sa, di ba? Social standing, magkakwenta ka eh. Halimbawa ikaw, Chacha. Kung babalikan natin ang iyong bank transactions, sabihin na po natin 15 years ago, sigurado ako daang milyon na dumaan dyan sa iyong mga bank accounts na yan.
2: Sa akin?
0: Yeah, of course.
2: Naku, malabo, Your Honor. Gustuin ko man. Gusto ko. Gusto ko yan, sana.
0: Hindi.
2: Oo, yan ang wish ko.
0: Hindi. Aabot na sa milyon ang transaction. Of course.
2: Million, oo.
0: Hindi.
2: Pero daang milyon.
0: Excuse me.
2: Oo. 15 years?
0: 15 years.
2: Sigur, kaya lang.
0: Pag sinimulan mo yun, sa dami ng racket mo.
2: Naku,
0: hindi
2: kasi.
0: Hindi ako kasi assuming lang.
2: Oo, kunyari, gusto ko yan. Baka mamanifest ko eh.
0: Isang taon.
2: Oo.
0: Pag kinuwenta mo lahat,
2: oo.
0: Ang lahat ng iyong declared na income,
2: oo.
0: Isang taon, oo. So ilan to? Million
2: oo.
0: Ito.
2: Oo.
0: Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag kinuwenta mo yung total transactions,
2: oo.
0: Malaki talaga lalabas.
2: Oo. Total eh, tama.
0: Yun ang sinasabi nitong depensa.
2: Mm-hmm.
0: So, paano mo naman... patutunayan sa impeachment court na hindi po kasi gusto naming burahin yung myth. Yung pong sinasabi na, diba, na ang mga Duterte ay namumuhay sa payak na pamamaraan. Yung po yun eh.
2: Simple lang sila.
0: Simple lang sila.
2: Oo.
0: Na sila, oo, ha, ay umaasa lamang talaga sa kanilang kinikita na sweldo.
2: Hindi marangya ganun, ang
0: hindi sila
2: pamumuhay.
0: Marangya. Hindi ba?
2: Ang mga wala Duterte silang, ay simple.
0: Wala silang tagong yaman.
2: Walang tinatagong yaman.
0: So, paano mo buburahin yon? Paano mo patutunayan sa hukumang ito na merong bilyong pisong salapi itong nasasakdal sa bangko? Sa pamamagitan ng subpina sa bank records ng nasasakdal. Ibang usapin yung AMLAC report, ha? Na suspicious transactions and yung pong pinagsama-sama na amount ng dumaan na transaksyon sa kanyang bank record. Magkaiba yon doon sa actual as we speak now na laman ng banko or talagang naka-deposit o winidraw lang recently.
2: Oo.
0: Because of this case. Paano mo yan makukuha? Doon importante yung majority. At babalikan natin yung nangyari kay ERAP. Majority po ng mga sitting senator judges ang boboto na pagbigyan ang subpoena nag-ihahain ng prosecution sa mga taga-bangko. Yun. Yun ang pinaka-importante ngayon. Kaya gusto nilang makuha yung majority na yan. Kasi po kapag inihain na ng prosecution yung kanilang request for subpoena duces tecum and subpoena testificandum sa mga bank officials na ito, doon magkakatalo. Kasi kung ikaw nanonood na Pilipino, palampasin mo man yung tatlo, ito pag nakita mo, kung maniniwala ka sa kanilang aligasyon, kila Terry Redon et al.,

0: limahin dyan. Kahit na ilabas nyo pa yan, sa bandang dulo, hindi magbabago ang aming paniniwala na walang ebidensya laban sa nasasakdal. We will vote to acquit. So wala ka pa rin 16. Paano magbabago ang isip noong mga nandidiyan sa 10? But remember, meron ka ng 2 na kahit na wala doon, solid na. Bato and Jinggoy. Kung yan ang ating presumption. You know what I'm saying?
1: I know what you're saying.
0: Muli, babalikan natin ito. Ang mga pangalan nila.
1: Sige.
0: So kung meron ka ng Bato at Jinggoy, 1 and 2, meron ka pang Bongo, 3, meron ka pang Rodante Marculeta,
1: 4,
0: meron kang Aimee Marcos,
1: 5,
0: meron kang Robin Padilla,
1: 6,
0: meron ka pang Alan Peter,
1: 7,
0: meron kang Pia Cayetano,
1: 8,
0: at meron kang Mark Villar,
1: 9,
0: Camille Villar,
1: 10,
0: and Joel Villanueva,
1: 11.
0: Okay. So mga DDS, nakakasiguro ba kayo kay Villanueva? Nakakasiguro ba kayo kay Mark Villar? Nakakasiguro ba kayo kay Camille Villar? Nakakasiguro ba kayo kay Lauren Legarda?
1: Naku, yun pa.
0: Sobra ka.
1: Hindi kasi, ang ibig ko sabihin, yun pa. Okay. Meron pa eh. Ang dami nila. Hindi
0: so,
1: ba? Yun pa.
0: Kasi po, pag nabawasan yung solid na siyam na sinasabi namin, kahit lang isa, lots. Kung solid ho naman, yung majority.
1: Sumagot ng mga DDS. Ano 50-50 pa sila. Doon sa mga nabanggit. 50-50 daw. Oo.
0: Ano, Rom?
1: 50-50 kayo, no, kuya?
0: Do you know what I'm saying?
1: Naintindihan na. So, sa madaling salita, maglabas man kayo ng mga kung anong ebidensya dyan, sa bilang po ngayon ng minority na pro-Sara senators, 9 lang ang kinakailangan. Ibig sabihin, kahit anong ilabas nyong ebidensya, sa political diba, inclinations pa lang nito mga taong ito sa mga sinasabi nila ngayon at nakita natin in the past, maliwanag, mabilis ang acquittal.
0: Pero yun nga.
1: Pero so, depende nga sa ilalabas.
0: Doon tayo sa subpina sa bank record.
1: Yan.
0: At yan din sinasabi ni Frank Grillo na huli namin makapanayang. Kaya gusto makuha yung majority. Yun ang critical eh. At yun ang pwede na makapagpabago sa isip nung ilan na may duda pa. Kasi nga, doon sa survey, gusto raw po ng mga Pilipino, mas nakararami, 7 sa 10. Tama ba?
1: Dami nun,
0: Sinasabi na gusto namin magkaroon ng trial. Pero hindi sinasabi na gusto nilang i-convict si Sara.
1: Tama, correct. Right?
0: So again, mga kapatid, may doubt. So to resolve that doubt, you have to present convincing evidence that indeed, itong nasasakdal ay nagkamal ng illegal na yaman. At ang susi dyan, yung pong subpina. Yan ang sinasabi ko. Doon sa 4, yung 3 po, madali na salagin. Yung isa, at dyan po, babalikan mo yung kay ERAP na nauwi po sa EDSA 2. Pero unfortunately, yung palang laman ng envelope, walang katorya-torya. Doon po, yung pa po. Kaya nga nung huli na po nang sinabi ni ERAP, pabuksan mo ng envelope, pare. Hindi ako nagbibiro. Nung bandang huli, nung nagkakagulo na.
1: Sabi ko,
0: sasalita ako. Ang gulo-gulo mo.
1: Sorry. Parang si Marco ka kasi pag sasalita ka. Ano sabi ni ERAP noon?
0: Sabi ni ERAP, kuna ko lang. Buksan mo yung envelope na yun. Alam mo, anong laman ng envelope?
1: Kasing ka ba? Ano yun?
0: Anong laman ng envelope?
1: Anong laman ng envelope?
0: Ano, yan yung nomination ko sa Star Awards.
1: Ayun pala, nomination.
0: And the winner is...
1: Well, I do hope, partner, matuto na itong ating mga senador, ano, dun sa nangyari nung EDSA 2. Nakita nyo na po kung ano nangyari nun. Nung may nagpigil, nabuksan yung envelope. So this is really a reminder to our sitting senators. Mapanasa ang grupo man kayo na pag dumating ang araw ng trial ni VP Sara, pag suot nyo ng robe, ang talagang mangibabaw, ang pagiging hurado. At hindi kung saan kayo nakaayon na political color.
0: Hello!

0: I know. Pero nag-e-expect pa rin ako. Sana naman.
1: Okay. So, klaro ba?
0: Klaro. Salamat. Okay. Ngayon, malinaw na kung bakit pinag-aagawan yung majority.
1: Yung majority.
0: It's because saka yun natin, ang magde-desisyon.
1: Kasi yung pong, yung kinakailangan na acquittal vote, doon tayo magkakatalo eh. Yung pong dalawang magkapatid na Villar. Alright. Yung Villanueva. Amen? Amen.
0: Amen.
1: Alright.
0: Bagal ng amen ko ah.
1: Okay.
0: Oh.
1: Yung Lauren Legarda.
0: Namin na yun.
1: Okay. So ito wala pang ebidensya. Doon pa lamang po sa affiliation.
0: So, yung dalawang Villar. Ano tingin mo?
1: Ha?
0: Yung dalawang Villar. O, tingnan natin ang mga mangyayari. O, tingnan natin, mahaba pa naman ito.
1: So, sana po, mayroon pa tayong oras para po sa ating pong winner today. Pero, yan po, uulit-ulitin ko ito just to remind everyone. Dito po sa usapin po ng affiliation vis-a-vis the facts. And then, yung pong mga binabanggit na crucial na mga pangyayari na ating aabangan kapag nagsimula na po ang trial na ito. Regardless kung sino ang presiding officer. Mga kapatid, kay Darly De Roca, thank you for listening. Sa inyo pong lahat, sa isyong ito, ikaw at ako, lahat tayo, may pakialam.

0: the people.
1: Meron na pong babaeng piloto ng fighter jet.
2: Jet fighter pilot ng Philippine Air Force.
3: Historic po yan dahil first time ito.
4: We have done a lot of things to include women.
5: Obviously, you are willing to die for the country. Do you ask yourself na baka ito na yung huli ko?
6: Kung saan kami nag-take off is that dapat doon din kami mag-land. Dapat makapag-land ka kasi may naghihintay sa'yo.
7: Being a woman is not an obstacle. She's a pilot. She's skilled. She's competent. It just happened to be. She happened to be a woman.
8: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!
9: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.

0: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosin, teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
2: Nandito tayo, tayo magsusupo ng problema, magkaalaman.
1: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
3: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
1: Kwentuhang may saysay.
4: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
1: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
0: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
1: Para sa mga nalulumbay, hatid na may tawanan na may kabuluhan.
5: Nasunog na yung kwapaw.
1: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
6: Panacea, let's start with that.
7: Para mas maintindihan.
1: May lugar ka rito, kapatid.
8: It's a beautiful day!
1: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: relaxing Friday with Ben Filon and DJ Chacha. Dito lang yan sa True FM.
1: Mga kapatid, eto na. Kausapin nga po natin mula sa Tarlac, 47 years old, isa pong public teacher. May asawa at anim po ang anak, si Tatay Romel Yabis. Good morning, Tatay.
2: Good morning po, ma'am.
1: Good morning po. Sir, sige, simulan na muna natin agad. Ano yung Bible verse na ibinigay po sa atin kahapon?
2: Psalms chapter 63 verse 1 po.
1: Mm-hmm.
2: O Diyos, kayo ang aking Diyos, hinahanap-hanap ko kayo.
1: Mm-hmm.
2: Nananabik ako sa inyo ng buong puso at kaluluha na tulad ng lupang sigang sa inyo.
1: Amen. Tatay, kayo daw po ay nanonood sa amin. Sa YouTube live po kayo nakatutok. 2022 pa daw.
2: Opo, opo.
1: So wala pong pasok ngayon, ano? Dahil public school teacher po kayo.
2: Yes po. Pero kagagaling lang po sa school din para sa ceremonial flag raising po.
1: Ah, kumbaga may pasok pa rin. Umuwi lang din agad after nung flag raising event. Sige, Daddy, ilang years na po kayong public school teacher? At ano po ang itinuturo ninyong subject?
2: 21 years na po ako sa pagtuturo sa public. Then, araling panlipunan po, history and government po.
1: Wow, history, government, araling panlipunan, at ito pong pagtuturo ninyo ay saang eskwelahan? Ano pong pangalan ng public school?
2: Dito rin po sa amin, ma'am, Aringin Elementary School po.
1: Ano po ulit, tatay? Aringin?
2: Aringin Elementary School
1: po. Sino po ang taga-Tarlac sa inyo, kayo po or si nanay?
2: Parehas po kami.
1: Pareho, Tarlacenyo po talaga kayo. Saan po exactly sa Tarlac, tatay?
2: Mungkada Tarlac po, Aringin Mungkada Tarlac.
1: Opo. Tatay, ito pong anim na anak ninyo, ilan na po dito ang nakapagtapos ng pag-aaral?
2: Bali, wala pa po, ma'am, dahil yung panganay ko po na magtatapos na po sana, natigil lang dahil malayo po yung OJT, hindi po kaya ng papasahe.
1: Okay.
2: Tapos, yung pangalawa po na natigil din po, nahinto rin ang pag-aaral ng koleyo.
1: Mm.
2: Yung pangatlo po, nag-aaral ngayon sa Manila, sa Iris.
1: Mm.
2: Then, yung pang-apat po, nag-aaral din po, kaso nahinto rin dahil na-hospital nga po, hindi na po nakapag-enroll.
1: Okay.
2: Currently po, nasa hospital din siya.
1: Okay
2: then,
1: po.
2: Then yung panglima at panganim po, high school po.
1: Oh, sige po. Oo. Tatay, medyo kulang lang tayo sa oras ngayon, pero pag-uusapan po natin ulit ha, ito pong mga anak ninyo pagka nagkaroon po tayo ng mas mahabang oras, next week po yan. Saan yung muna planong dalhin ito pong 2,000 piso?
2: Yun po, bali sa hospital bilis po, pang-start po sa gastusin para makalabas na rin po sa anak kami.
1: Nasa ang hospital po nandoon yung anak nyo?
2: Dito po sa Tarlac din po, ma'am.
3: Anong sakit?
2: Private hospital.
3: Anong sakit po ng bata?
2: May nagkaroon po ng pamamaga sa utak, Sir Ted.
3: Magkano ang bill ninyo?
2: Bali, nagkaroon kami ng hospital bills po, 150,000 plus doctor's fee na 56,000.
3: Oo,
2: so, bali, 206,000 po lahat.
3: Okay, so nakakuha na ba kayo ng guarantee letter po ninyo galing sa gobyerno, tatay?
2: Yes po, nakakuha po ako ng 63,000 na guarantee letter from ACT Teachers Party List po, from SWD and galing po kay Governor Yap.
3: Okay, sige po. So magkano pang kulang nyo?
2: Bali, 90 something pa po sa hospital bills plus 56 pa po sa kwanta doctor's fee.
3: Ako, ang laki. Oh, ang laki pa lang. Pero pwede bang makalabas yung bata through promissory note?
2: Opo, magpo-promi po kami ngayon. Kaya lang, yung doctor's fee po kailangan talaga naming bayaran ngayon.
3: Ah, sige. Anyway, sige po. Tatay, ganito ha, kasi po baka kami kagalitan po ni Lord De Vera. Ganito ha, kami po yung overtime na magpapadala ho kami sa inyo. Ito ho muna, kami po yung magpapadala sa inyo ng 10,000.
4: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a...

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
3: gamitin. Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha later.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang.
6: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
7: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
9: we don't stop the music.

0: Ngayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.